Aguas, DJ Stavuma. Muzungu akangwarira. Unoziye nguma yekunyika kwake.

ukuthi asehleni siyadindisela phansi. Kanti nami ngayehla kwathi hayi mdala, kanti anti wena unyalude, shane emotini. Ngathi hayi sengihlala ke bayehla, ubathe sebe.

0: bathi hhayi madala njengisendleleni kompana kwathiwa hhayi umalume ozala ukhulu kagogo laphana uhlala lena eZimbabwe ngale manje mdala bathe la ngifika khona but ngiyacela kamama ngicela ukuthi ungangijabulisile
1: uyacela
0: ka ngiyacela
1: kanina ya
0: awumezinjalo.